0: aba lagifi dun lunu amunu sulida ge dun aba hove go saragu grigi ala daga ligifi dun na ligi aba limiru nu hagadri anhe li lifidu aba lagri chago lunu amunu sulida ge libiri vei lau sunghati hamo warugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugon gadu tiwei wagu ni ariyep lari gi aba narihi aba agila hama lamida go sielu ariyege ne ligi lau umala liheretu
1: Ugia bumeha agano banya ubowa tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru noha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru noha sega angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muarugu. Aba lichugun ligele infusule mebehebaitu. Aba tadaru nifusulige. Aba lafuri do gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabai lisei ni bugi uherebeli. Gamalu mau bahwa tinu hafara gunia cagagaru hagi gerige. Loid gelu hasa ni gerige alu agu sengihat. Itar lihat iligari hasa kai hasa agu. Lida me buri wey ligia halu habai gerige oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yepe howe gun gamalu mau ladise dubo oweni hawai. Cagagaru hagi ya henege gabai uha aren senyubai aluba uribu. Nyenye aba katai hablugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu gerige. Italia hadiburi kai hadiburi gurinya lia bihari kai hari liu daru gulinya habul gulau aba kate kama grab Italia lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adungu uriba ni hau gurigi lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe Abdo muliri bai angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri nu hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige letar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
3: Fararabanya gadri angeli buha girayumbanya, laru omi muduna le eufratas.
0: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadage kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudarani guha hawagutia gabayo. Bia saa yanumiyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniubaya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
4: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau do banyame atri yanula ahu duro gudi ni gamalumu mamisura abai gudiru le bon udi boi tibiti templo ledega derege wani hongi betu kumbite halubo nyahagoni chuguni uboru gule sana boi lagu biyan vei biyan hati Aba menona habia ge fetia, tau dogu susutu, lu hapuri chia ni huganu luma ge bungiu, lu abu midu bia sa, uruwa vembe. Bia ge fetia hagia, Agnega yawa wali biya tidi mwebe to olivu. Lumo biya lebu sanude lule ligimu gebe ipungi. Lela bule mesumu bo. Ahe yin abuse ruti la tidi uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Aba mehago dunia haga niyo. Sun sun na gubay. Itara ti lobe wa furumye gwari lebu seti la tidi uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumahu yu la huya, sunda anina la bugi u adimure hayumu lugin. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni tu na hitume, luginye, asukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni uribani, sagu habuse un. Dami mekumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri duboilida gefusu, le mebe wabuihama, abame heferi de nuribu, abame lafaro ni yahilagubi. Aba meherete lulubago, didaneme rifunge bububulu gule Jerusalem, lenyi lumo ilada na watuwa Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye mumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu gurua meyu dimi, animigi rubanya nuhabu mu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhau begu, darine luhedebe bukata ihagwa, lehagunda, La diga sufri guida hamutia meha bia profeta guhagi.
0: Kamalumu, lari ya iru wewe yudimi iligia, aba lako yu guagda niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu bia gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
5: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludo aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu mil gurigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichi gu inebe se ilu bungi yu le siyelu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here ti siyelu ye.
6: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
0: Aba tihele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese dibu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba meritiju mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara du bungi hama lumutu ni enye itida di tempulu. Aba nye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba muguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagida runi wa tira utuwe. Aba lanuguni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makaira wa tinainye lubai. Arase lila bungi ubara utuba. Lu tonu giruni wa. Nye lagu milu bia saa iruwa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lupai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. agenda guati dragon hau lani angeligo aba haferi duni urib aba mabara en la ciel aba luwait il la saganu onwe bu dragon ciel ni le binad heve ligira le giribe mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angelig aba hachaganu muarugo abati nagabu lani ego aba umal li heret ciel ni
3: shibuha li asal baruni hun grigi ubo wago Jiruha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li lei chiku mei haduru wadunga nyurei chika ya hapa i haduru weyo ugu ari ya bulikipu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudu, luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri di runi habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo iti sili, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu igani la duga sugudi ili muti la urusu rugali la lidani.
0: Dati lani hiba idiragon la ufui wali la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo abalichiku biya lani na agi la tu uri tukuye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balubo itonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tukuye. Saraku duna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna le ligera gudube i dragon ni umulu gugui. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyuduma in lau le lubebe bungi. Falahame lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligancho. Nyenye rid log ka ligancho. Luma iri burile au bay. La nabago ibungio. Log kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligie. Wairiti luyebe lafaru ni hilagube. Gamalumo aba lareida gun liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lu monstru aba haniyago.
8: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligia lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Numa laguma diha lagu biyame biya hat aba ladugu itara adimure haturi bati lagu bungi anna balai lil lani sanduario hama ha sieluma igiru atigi elo lagain dagu hama lani ku bungi yo dari laganya iruni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me hahu drogu sun ha gano bayo bo gu lu monstru ligi ha uwa banya Hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
1: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagun tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichiguwa ubafu luu luu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu luu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru luu. Tadimune ha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia luu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni luu lichiguwa aba maku luagu hahabu. Le honwere o luagu la herebe. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busitite kate le lichu au le gufura ndati aturi ya hele linumeno monstru. na duga li numero la uguri ani ani ha numero ligia sisi sa urwa wensisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira abanarihi ni mudu rara lablu gubu lesion nyenye nusabi ya wen gadir mi lugri gelum ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagabu aba amuri nyumbiti sielu ge kama lamuri barana kama gine la dirgu daba wayuru le heret itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia ha madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibu ya bungiu abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
3: inebe la bwengi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tano la musra gudu kutuko huma nule atitu palisielu luma ubo barana luma lise isintuna
0: abaliabi aba ya angeli larigi aba larinyago
9: heigua heigua Babilonia to weiri gubon la duga tabacharo da gudni sun nechani laudiven le lanina livie ligabili toseno
0: abaliabi aba ya hairua angeli aba laniyago lau umala li hereti
10: le audu raguti lu monstru lu matun liyaba igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru lu abu luho o le reberugu lato bai diven le lanina la narime ligani pungio le lesero bai lidon likopo na ligani aba me la sufriru la watu luma sufru ligibu gen mudum luma hagibu gen ahiligu hasambi bai la wari ruba lugumu le miwatu le asufri le rudu balia lu sundan uwa bai emira guni ni vei wako ni ariyeku honha awuduro guba ya lu mostu lumatun
0: liawa ni honha kawagubali liri nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu
11: abur habile fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi ang itara liya lupay emera ubalita gen hawadi umari aba melidi leha dugubay uwar hama linya sifi isanga
0: abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu lagu umala li hereti lule nyeibay ligibo kuduweri laniya galo
12: dabu mbaluba gile nadiga chinduha da aluba aluba hani adiga funali nadi
0: aba lasugura gudu no lenye bay lagu duweri la luba gele muar gugi aba la luba aba eti lafri do aba ya angeli tida gele templo bungi to cielo montau gi la luba gele hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bay la tar ligia aba la guwaru no le tau bay la luba gele lau umala li heret aba la niye gulo
1: dabum baluba gele to hamanaba alu bahagong tiresi ni baybay to muwar gubong ladaga funa.
0: Aba lasig ragudu no angeli ligia laluba gale muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubong. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lanyay lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gagay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gidati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru tuma liyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu mbungi hon aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe
7: weriti alibwiti sunle adiga balibe wakure mbungi suntiga bafu suruyu liya sunle batudwe uwara uwa Uye lewe te sunesha Kaba sama nufu de boi wa mungu Kaba sama dimure hapui ki buaba Uye lewe te usana Hayabi ba lila na sun fulasu Haba me hau dora ugu Ladiga gari huwa li wangu kuitu la sun le batidube
0: Larige ti sun kate ile Haba narihi ni fulasu le standu tumabui Tida le tempu lubungi siyelo Fulasu le nye inubai leredere bungi Daragu lubene Aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba ya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagra go tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagur gara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia. Aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bei lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
1: Heiba akuri sedu kopule lau bei lanari meligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba latru nilikopu mbo wagu, aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru, hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangeli likopu barana hon, aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi, aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru waangeli likopu luagu buriduna, luma lisense iduna, aba lasali ya guhita una. Aba nagabu lania guangeli le gabafu bayi luagu duna,
3: Uwara guati bu lau bagusera gudun ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia viyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kurabu da adibu hitu nhon. Eres birunye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
13: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusera gudadi blau isuruni. Luma richagu.
0: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lerete nuluweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaydu lunyay la uma lu hasgiru uruwegu ha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagia kai uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
11: Goni gihumatia, ladiga sonu bay niabi kai liabi hiwerti aria. Ulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia uruwe igu lida fulasu le giri bay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
7: Adeguruwali.
0: Aba yilaba lapidi haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigichu muwa lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyeyi ama grike ligibo kupo. Aba lafari nagu onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudni dimei le lani na bai chuni le lona habai lu lida ligani. Aba lakumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gen laburha ome buburi lubara huya dere gote sielu gen hawagu gringe. Hurburiti chile lumu sa libur. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau ben sed copu, abalaniegunu.
12: Higabu narufu dalita baichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoru anituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina angeligia lido aba fulasu makairawati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun li uye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
14: Babilonye to weidu. Hakuchuhoru masunu weye liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
12: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi. Disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha. Gamalumu uento uali. Lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu un lume. Haganobo nyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari. Luma geladugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihini mostru le meha gabaga ribe ani uali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chua au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyunta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa liguento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume sarugi nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
12: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungiu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Laguara guati lau umala liheriti lariniga.
1: Abiri hababi lomia to wili. Gueto hapi ya harumafu ya ni. Haramu de guange na sun. Hawuya risifri guguripata. Habi buduni ruhiyeti. Ani iere habuti. Ladega sun la necha nigu. Bacharu wanya lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwa itegu ubou tuma lida tahoroga. Risi hanya aluburu hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: abe ti naga bulari ego abai umalali nyubiti sielu gie.
9: Furika ma Babilonia gie, hugi le nani gu. Ma fara hama to gadi da ti figo, luma lida tabai chunu. La tega gibe guali ti figo, la lilo la chunu di sielu. Ani harita guali pungi lo agu kuriba. Adega huma tu Babilonia kei ta dega hum amu, fai hum doble lo ile ta dega bui. Ruha ma ba umi le here ti mati, bian wei afetum. Segulo le ti chibu egun ama. Sufri il vita comune, che mi mette dere che lui tungo lo anamo ni umbua, numa lo uende di ni, la dega alia la tati da tanili.
14: Nyo ni e ya ke yaba unruwe, mama nungu yaba hinyaru ilal tumari, ma sufri numba dinagi.
0: Lige liabi baluba itabai chun, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La dega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubou. Haga no baya tumalida salufri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba me heredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba me hariyegu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye diwei garaba huluaru finu tu luma turigu baruti yagia anima luguhalonti ya hanaha ilagu mudu, bagasu, gabayu, karu ibini musu o grigye lon halugu rahon harinya kubalu uburu guligia
15: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye suni risini luma wende ile bumbu nyahapoy feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani buri kata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu heina asakri heina aba meharinyagu
15: fugi abu uburu guweriti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma dagwa tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugune pasahero madulugu hama sumha na dagi meibanya banana ha aba herede rundisa datile harihini lukumule lilaku tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
15: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguwaraha
9: fukiamu Babiloni lewe wewe. Risi nyai besunha gakune bayi waporu. Barana, lauli risi, ani lidara dumusu ora, guri mokuwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyebe, huma hungui apostolu, hama profetebe, hama sunlani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabe kei aba amuli gilei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
10: Itaraluba, la radio de Gdyniwa, Babilonia, uburu gule.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aquí es Buguya, cabarín que lo hago bugurile, que si Buguya lo voy a la rija que debe.
2: Abalaría con.
3: Ah, nariña, jane, luego abalan profeta.
2: Mate ebe fariseo gafie lo lago manihi la meha uguri ligia ani ariha li lago eto. Darilo un hagua no hong laguburi. Abahania go hong.
4: Ani asa hire le wago be haria go lago mari gubay la luma gala guri hong. Ideliati ariha lubay go eto.
2: Abahania go laguburi go.
5: Subudi wamuti lago ware la le. Ani marihi la dale lago la hobi. Ibide tuon idalien la ariha li lubay. Nikala ariha gdibali. Ale gda hamai. Wadi ali ganyala tilona bulwege gwa.
2: Ano fuda iti ariha gdibali lira. Hon la gubri gwa gari ligye. Ladiga ariha ganyala farise log sun la ha finrabe log Jesus la Kristu bay habugu bala tida nge haligili singuri. Ligye hariha gubay la gubri gwa.
5: Ale gda hamai. Wadi ali.
2: Aba iti haguar hori ulong ugari lemeha manihi bay. Aba hariha gulong.
4: Ariga bai nari ni won ligi buge bungyo. Subudi ti won lwago kafigo la wuguri lire.
2: Aba ti lania go hon.
3: Ibini eti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai logu marinye na meha ani gwento arihati.
2: Aba ya harinye go lo.
6: Kasa la dig bai bau. Ida lesa la dig alu la riha gadunibu.
2: Aba lania go hon.
3: Ariga ka nali hun. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse nariya go niya hun. O di busi entu ke hafalaruni?
2: Aba di hanna buni. Aba hariye golo.
1: Bugu ya falabu muti la rufu daha wugiri ligia. Ahi wagi ya la rufu daha Moisesi wa falarubai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai ti won halie genti la.
2: Aba di lariye go wugiri ligia hon.
3: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti ti won logo magambo lania bungi ukafiko ti. Harugia nu ahudra gubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili logo niaba ariha gudoti aba grigele agura hoti marini. Lun hamuga mama la lumage bungi uliabi wugrile. Sienti hamuga ladig nikat.
2: Aba ti hania golo.
7: Buguya sanle agura hobi bun lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
2: Aba habugu nitida gihaligilisi. Aba lagambo Jesusu log buga hamani marihi tileme halarei da guagdube. Tati le, la dura guba iluma, aba lariye gulo.
6: Afinye tibu lago lirau buguri.
2: Aba lariye gu buguri ligia lo.
3: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
2: Aba lariye gu Jesusu lo.
6: Ariya bali, aule umo bai badimureha.
2: Aba lahu dura gu ligibuge Jesusu, aba lariye gu.
3: Afinye tina naburemi.
2: Aba lariye gu Jesusu.
6: Ni abi benyaho ubo wagon lona dugo iricho lo harihi ha marihi banya luma lumarihi gudanani ha ariha banya
2: dale lagabo bali hada ge farisegu ha nyembe kate ile aba hanie gulu
3: bariye gunyati lo agu marihi wama
2: lariye ge Jesus ho
6: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalumo kai hariye gulu agu ariha huma kafigo hadu.
8: San Juan, capítulo 11.
2: Nyeye hapa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibai. Tuguya to eser buibie in luago un lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lau tidibai. Aba di hona ha bia itu nuha aniega lu Jesusu.
9: Jesusu, sandi in tiabu mada.
2: Da lagambo bali Jesus kate ile abalaniego.
6: Mama bai owe ni lebe hasandile. Noti bai larihino alweri gubungio. Lumbagin alo larihino alweri gulirau bungio li dagi.
2: Lausu nweri lahisie Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Dale lania waguba ilu luagu sandi ilan Lázaro. Rei de igi li bia veyo li dan flasu lenye ilubai. Larige abalaniego hon lani disipulugu.
6: Kemo Yahude.
2: Aba ti hariye gulu
10: maestro malgili lumagi halugu huri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kesiaba luugnie bungiu, anura haba loi burikate ile. Baribaba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiu, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain lagura bungiu bung da meha le, barufu dun bali hagibu gien saragu grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua diru bai bungu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwe te uruwe gu, habureme abureme gu, ligia rigini mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la houserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongwa sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumba pulichani le larufu da habay Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adagiru bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufudahati. Ligena

0: le frama si lalibi bungi von. Uora guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la darirunu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Logo la gura ba harugi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi ha bube von saragu kun. Au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. La usun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au. Ha mahalogo bain hafinye. Karabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti. Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate ile lubare megiwa. Konigi guahuma hungwa. Loi heyedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehun, luma figo huahuma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesucristo luegye, wafulesi. Ligibugye wagu chibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesucristo ferudun ala, wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufulironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubali le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nya diwala aba luma. Le arinya guti logo lida nya aba luma buingio. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe. Itara linya kaisi grige le eibugu bai lida luburi ga. Ibidi ati lung halion bai la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Niranguñu, naburha ya hun lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, niranguñu, lugundu subudi huma lila buingiu, uguchili. Naburha bai hun, agubrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habai huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi etida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabwi. Ani anihabi burikate ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kate ile harihubi lumapante logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahen tile adigati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu hoda. Agamba du logo anitelaan laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlaan li narinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba yitara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harian kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lari yangu ni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufu taha hun. Lugundu arufu taha lumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufu taha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mwingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan Capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, an inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Hesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahinyu hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la mwon kata badiwa lan, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu logu kate ile figo boi, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lita figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tidan. Aba liyabu inlire buingyo lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subudi wati katanya la lirahinyi banya buingyo luma katanya la lirahinyi banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwaigi Hesu Kristu mama lanigu buingi. Ani haa uganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, mawari da ta hanigi ahun ayere guda hun lani gubo siga hadi walida ge oweni lun lidun ibagari ani subudi wa muti lira lugundu insiyati ya waduhen yuloi ge Jesu Kristu wan le misi habuti hilanyu meme gini sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebu ingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati bu ingiu sikuta wanigi lugundu subudu ila sunkate ilu. Ahon madari irun wanigi duru wawagu niduhe inu gayarabai wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemenigi inluagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingiu luwafinye inu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingiu aga na watinya lida mbuingiu. Aga na waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logu aga na wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logu mbuingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada mboi. O mama laligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifiri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabu. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu inwon. Aba launa hani lirau le abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwagili ni aba arihiti bu ingi. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu begayara la wachouru ni logu, lida yadiwa la aba luma bu ingiu. ani lida yin la gin yin aban wama. Logoro la lilan la ni sifri sadu won. Wage gwana rigu ari hawa ma liliru bungyu. Ari nga wamo yi logo lun la la salbaru nu alonu hi bungyu bo wogun. Furume gwa rigu le afinye rubo yi logo liru la bungyu hesusu. La bagari dunya lida bungyu. Ani la bagari dunya gin bungyu lida. Itara linya wayabu yin asubu dire luma afinye ra logo isi yin wama alon bungyu. Isi yani bungyu. Ani le abagari tu lida isi yani la bagari dunya lida bungyu. Ani la bagari dunya gin bungyu lida. Itara linya wayabu ilun isi yin la bungyu won le gumut. Aba me manufu de dun wama lida me lwe yeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Buga lumuti isi yani timati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya isi yani le timati lida. Isi yati buingi uon la diga visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, isi yati buingi unu, ani misi yati libiri lun, jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hisi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinsi ya la buingi won, ani adiga wamo ile lubaibay, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi yo won. La digunwa le lubaibay buingi yo, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngon. Le afinye boy logu Jesus ulan li rebu buingyo. Ligire gunye gayara la ganye run logu kata ilani na ubo. Jesus Kristu ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligye arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lunti timati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida laniji logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubibuingyo logo lirau. Le larinya kubibuingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bai logo lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudiruni logo agamba lani buingyo wafuri edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idun wa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingyo kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirubuingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufurandu won. luwa subu diru ni buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingyo bwe le tima tima. Ligi eginye ibagari bwe le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, luun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sunha afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le luun bai wama bai la, sunha ta. Bini le buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini hagute mehabu luma hadarangi luun, huun lida inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadariru hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lungwa bagaridu. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun luun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wamabai luma ge furumi etida. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gen furumi etida. Ayaha insarago ege hatia ubowovu ama finye buya logu kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowovu. Le itarabai, ligie legiebai, le lagani bai Kristu. Koni guhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huun lidagen huadigumari logu Kristu. Resibi humaime, afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti animeredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahinti le eredo uti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo, mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun, La gufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu. Itarala.
3: Turuwali gara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu. Lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ye ba itara kaisi buidu la lidi buun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyu loe igin Jesu Kristu aria ganu logu babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logu habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouseru lida servi duni le badugubai Hon waduhenyo luwege Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahu da guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri widun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu manya lubuengyo. Lige lunti lubai weteni ru, Hon lun videre guninya lida la purichi honiwa inauni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu la rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini la usun le la rihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
4: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima boi lumage lubarage lagumiserunda. Vima ligia gueto ani Lelumba iliabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haligibu gie banya lala na laruhi. Luma luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo mlaulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
5: Au alfa bai luma homega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinia la ino bungi le sun tika pa. Le mima bai luma ge lupare ge la huma seronda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
4: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiri bi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nulabu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
5: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tuguia hontila na sede ligil si te logo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
4: Aba na cara ragulo na nihi cala dimur rebainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dago chilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumo aba laguna lau luha bulle lowen aba lariya guno
5: manu de dagu aba au fuumi ti bay au abu mohoni ani le mima bay ilat na meha gamalumo gueto mima na lu sunda ani iligeli owe ni numa numa ligeli fulaso le nyeha bay hilagwa ni abu ha bay lupe ti le pari hu bay le gueto bay numa le lube la suseredo ani hal ani chu bay sedu warugu maha pari hu manyali tanu obule nowen numa sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligili si angeli, sedu ti lebu sanu delu, había sido lingüilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Boburga lo ángel le tira bilingüilis to Éfeso. Manía gamejo. Interalía naniago. Aule haube sedu varu melinda no hable noe. Leguía eibu gube la bagna was sedu lebu sanu de lo lebol. Subuti muti son leja de gube. Subuti muti le dera huati mariluma haguraso. Ani subuti no muti lo hago señala hafa unia hauriba me. Subuti no muti lo hago hocho kwa humanya la ha aningo me lo hago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagi. Ani darihu ma le lo hago ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia sarago liu na huwati marilu hago. Mabucha nuga huwago. Lao sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Ligelo baiti. Harita kwa huma ida hiya la meha. Ani hasakri huma. Adiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ani madiga huma itara. Nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara. Ani kuberi ha sanstre higabu. Lao sun lira. Logo em fulles em liere o cate lebo e heruto bem Nicolai te buhum, numa buicate le hadigo bem, legia e ere gubei no.
0: Le garigue ere gubei lula gambu, a gamba leile larinha gubei se firisando hom, tila na buriligilis.
5: A ganha lutinha, nega que tu banha lida de ati tito buwebe to lani na ibagari, to lufula surugo bombungi. Baburga luang ele tita beligilis to esumir na bom, banha gamejo. Itra lian nariago, au le furumi ti lumelego mohoni. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lao son lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginye lago adimre anama haariye gumaya lago kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma loe le lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gya furisi rugun lun locha ogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba meniche uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
0: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Bainga meho, ita ralinha nariago, aule gama baru efeito gagi lubon, to piango bon amana. Subuti numuti ngine luago lida la fulaho la nyin lupe ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ani lao sun lira, numa meme nyedun. Migu humagi le hafiyan nuago, ni ipi nilida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la nyin lupe. La nyin lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani burikate hadirga magunta tinalao. Lawanyanyi la fiyo gurigia, huma yara pergamo, ha maha banya higiru nikate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lula fico gudunia Israel na lau heibi eibi nele adagra gudua te honguario. Luma luha bagre do lida a horuhani. Anya inginye ha maba in hibiru ni kati lebdu li haruda we Nicolai te gubuma nye. Ligie lupaiti, a sakri ha huma, ahi madirka huma iter, nidu ba huwago madise. Aba me nagainta guhama gurigi ha dugu balibu ni kati le, tau efein to afri domo ni imbulu mginye.
0: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buriligilis.
5: Le aganyo ti, nega tu dubalida ge manale aramu duma nyubai lon. Aba meniche gong aba dugu naruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluago le ibidye ti ni ka on luedi ge lon le eresi biobale. Babur haluang helile tina biligilis to tiatira bon, baniga mehon, itra lian narinha gong au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti hinsi habu, hafinye, esere bitun lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti guento loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa avili to ariya wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulun haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabwe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagwe. Italaluba tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hidage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbe haguara niliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuruni hawa. Goni humele humati dari niyabi,
6: agani nutia adega mena ha bai mele na bu seru be la dugu dari lumo lebe ha nis go bo ba fo hon lwa guri necha na etra ke lichi muni nugu chi bungi ko ba fo no aba me ha guma deroni necha ni guri lau ba do la ni na guma dia ni le lau ti gura aba me ha mor go da guni ke sau ti ro le lau ti mo nis go bongi e waru guma to la ni na binafi hon
7: le gariga iru guba ilu la gambu agamba le le larinha guba isi filisando tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
6: Babur haluan en letita menigir histo saro disipo. Baniya kam mehon italia nania go aule hau belani bom ju se di sifir go hama se du waru. Subudin muti son leha tegu bai. Subudin muti la hilani hinya la la usun arina go wala la go niva huma. Aga go tuwa huma ruhuma eri lubri katele aniha go abai lubare ge longwe. Ariha nali lo abu muwa la leha tegu bai ligibu ge nukungiete. Harita wa humai lubai telernu dao bai hong, pala humai asakri ha huguya me. Ano magagoton, nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on hora hong. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatara hong. Hagiya, heibu guba numa tau dago utharutu la duga duuti hong. Hagani nutia, adara guba dago harutu. Ani magidaro lubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku dari gunung banyak kaisin nani uli gibu ke nunggu cipungi lu mah gibu ke lani angheli.
7: Le gariga iru guti lu la gambu, agamba le le larinya gu bay sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bang, baniya game home. Itra lian nariya gu, aule sandu bay, le gya inara ni bay, le gama bani ligele uru bay tabi, le uwa bay ni abagayara tilatoru ni le ladaru bay, ni ladaru ni le ladaru bay. Subudin muti sun leher dugu bayi. Ruat ina apa benda darah ini gigu gian. Le lasi anu ni apa ador. Lati kalau sun lawu wala heri, adeg adeg kasu lawu nunggu mati. Ani gumflit nunuma. Nadegu balu hayabi lani gu mafi haye banyak. Hari gu banyak lawu huri hama. Ani mabaga itu dia kay silani gu gumbi. Aba mena utara wagu dunia gigu gian lu masuk itu runi lawu gu ilan muti ni banyak. Isi itu no. Aida gu mali nunggu mati lu gagura sumuma. Iga narei tu patu lubai, leli tani ocho wagun lele nubi liabi luamu su upau lo ocho wagun wansoha upau gubai. Mati sabi niabi, aku dah humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huai. Aganya rutinya, nisi gubanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigi ayame nyingi, abe managuru tu ni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, lei seri Jerusalem lei nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gie iseri liri hawago.
7: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur halu angheli le tita bai ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra lia narinya gu au ge fenti gumfliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudin muti sun le ha dugu bai. Subudin muti lau madili huma ani masu hukwe. Tili gu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu bai, madilitun, masu huguya, never habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu memegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguya. Ize nichi gu bai dimuni hon lo hagayin ha gualu le afin huwali lagu watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati, lu in hagayin ha dago harutu numa, lu hadore gun lagu ha surusu ha. Lo ara ni lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe chanu muti ha hise bayano lao idere, arvo da hao hon. Lo ti lubai ti seri huma, asate ha hubi ame. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau lidi ame numa. Agani lo tinya, nichi ko bubara hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gai nagani ro, aba nanyoro luma nubu chi luago lala.
7: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siel. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu, le buga adimu le habai nu, aba larinya gu nu.
6: Wariba nyahu, naragu dali kate le buri rubi la susre dun, lari kien buri le bu.
4: Li daura ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremu rugeye gulau halagiligia. Amiri hatukei aba dubu le esmeralda. geye gulau lala uru iligi. Ari het na wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyun luag. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligi ya. Afri hati labiri hani ga luma wayuhur. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi sifigi. Nyenya gie abakate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa geye gulau lala naru ihani. Nyeon gadir kataya gabagaritia bui lawago dandu hakibuge ti hanagaga lefrumi etiha dage itar liye kai aba niu le habiyama itar kai aba bagas ugir le herwa itar le ligibu kai hakibugiri ge le gadir itar liya kai aba agila hamat gadir go bai hagiya sisi ngarin lawago kara aba hadage bui hanya law agu hawag dandu bogu digiye kai muna dage habiti we yo gwari bu hau aguara
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le bima bei luma ge lubara ge frumi tidan. Bima ligie weto anile lube liabi.
4: Sagte hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungyo. Lega bagari bai lusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
8: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat nanihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyu. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
9: Kakatina boi lula daru nu libur luma lula teri tu niti seyu.
4: Uat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu nu libru tuguya. Nilula lianu. Aba tilaria guaba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru nu libru lumalula heiri dunin sedu tiseyu.
4: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba nuliburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume. Lu hesare widulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyo hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli kwa. Hani ya galau umala lihereti.
11: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hapa rubu.
4: Agaba numuti ginye hani ya guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
11: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni. Luma ubafa, lule nyumbo ilo ulala na rohe ni, luma lumu gumu kuhusunda.
4: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara lala.
4: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: abat narihi dalel la heiri dubani mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la nyego aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igamu
4: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubani mudu libia maseyu aba na gambu la nyego habia ma kataya gabagri tihagia
12: Igama.
4: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimbo ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugugi. Lumanu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagubi. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
12: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimbo ilogu. Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagri tihagia.
7: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
4: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Higama.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warihi bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau buwa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lagu mala lihereti.
13: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida ne bagusu regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa kai hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudi. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Harinya tin lu wubu luma lu dubu
14: Heiku huma wawamu Haramu da hama wa yu lari gile mubu yu amu lala Luma lu ilangari mendiganyi mudung Nadiga cilu hari huweni nuweyu ni haganyi Kaba tiganyana la mandungi
1: Apokalipsis Capítulo 8
4: Da la heiri duma li mudung li sedu seyu le toaku bay liburu Aba nyela manigu o sielu Keiburi luagu dimi oru Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wago, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. Giringu watu gine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu kea ba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu motugia. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ke duna. aba hove go sarago grigi ala daga ligi fidu na ligi aba limiru no hagadri angel li fidu aba lagri jago lero amono solida ge libiri bei lausunghati hamorugum leo bole agri chagu bei hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiweyo ni ariye lari ge aba nari ge aba agila hama lamida go sielo ariye ge neligi lau umala li hereti
15: fungia bu meha agano banya ubowa tamele lagambu tumala li fidu to lumbum Hiviru noha hiperi urua angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
4: Aba liviru noha sengu angeli lifidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagie ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uobayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha watinu hafara gunia chagagaru hagie gurigia. Luidige lu hasangani gurigia luagu saingi hatu. Italiati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi wei ligia halu habai grigi oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hoegu gamalumo la diset boweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayuha arensa yubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihablugu gamahamuga aba ridi le gol. Italia hakibu kai hakibu grigi. Italia hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugulinya habulugulau aba kati kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigia luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu, hasisi angeli le, taubai fidu.
9: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu, hafara gu, aba hada ge kada uru griye hilagube. Ladega araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara nigu ha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarelea ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
4: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisu ragule. Aba lariye gubungi yunu.
16: Seraba amisu lo hundi tempu lo bungi yu, luma latara. Aba udabanya me, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisu rabai kuriru le bongu udibui, tibiti tempu lu, ladega derege wani hongibe tukungi yute. Halubo nye hagoi chaguni, uguru gule sana boi, lagu biya vengi ya hati. Aba menona habiya gefeti ya, taudogu ususu tu, luhapuri chia nihu ganu luma gebungi yu. Lagu nidu biya saa uru wa vembele. Biya gifeti ya hagia, hagega ya wabali biya tidu mwewe to olivu,
17: Luma biyan lebu sanu de lule ligi mge bai bungi le la bude me sumu bo. Ahe yin abu se luti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia haga ni yun. Sun sui na gubai. Itara ti lobe wa furumye guari lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia luha dolo ni siele. Lumamu yu la huya. Sunda anihana bungi u adimu le hayumu lugi. Gabafu ki yeginye. Luha dugu ni tu na hitu me. Lugi.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.